0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Population Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga Sky Oya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Sport Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: kampyone na Diyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at lay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palya ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compound.
1: Yeah, effective.
2: Batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
2: Sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, Superman for Men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.
6: We fell in love on the first night that we met.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
8: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang itsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
8: D3 Bio,

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato na suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
6: K5 News FM.
7: News FM.

0: Kampiyo
1: na radyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Tibo atok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500, kaya nga akong ugang. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kaya yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500. At yun powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palya. Ug disugured sugar cane. Mga organic compound.
2: Nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend. Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngay may Visio. Ang Visio ngay may D3. D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-lavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics at lawatla. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: reklamo pang iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang ato na suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampiyon, estasyon K5.
6: K5 News FM.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
1: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9
4: K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at yun ay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palya ug de-sugared sugar cane. Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: Uso si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan ni inom ko sa Victory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio, ang Victory nga may Visio, ang Visio nga may Victory.
3: Kapalit sa mga Victory
1: Bio. Victory Bio. Victory Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang Victory Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: TTX 500
2: Kodesi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul, buntag ako sa gabi After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar Fiktive, wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice, okay kayo muman ako menstruation Din gaspat-spat lang, hinay kaayo Ipatay ko sa kumbano, DTX 500 Kito capsules a day, maintain lang na ako Nag-regular na ako menstruation Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Rinigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinigas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500. Adlaw-adlaw. Powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga epic. Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Ramil Uye.
1: DTX 500, ang atun nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamitid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinical D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Sky yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
8: K5 News FM.
9: News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live
1: at live streaming.
0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
4: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Damo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
8: D3 Bio.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Likod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
6: K5 News FM.
7: News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live
3: at live streaming.
2: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atong nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sapul mo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga kapika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
7: K5 News FM.
8: News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana maka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug the sugared sugarcane. Mga organic compound.
2: Yeah,
1: epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: Mukbang Iband, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. The supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend. Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngay may Visio. Ang Visio ngay may D3.
7: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako din si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend. Food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend. Food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM. News FM.

0: kampiyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: VTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, God.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala naging niya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
7: K5 News FM.
6: News FM.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend. Food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinical D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: D3 Bio.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
6: K5 News FM.
7: News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: kampiyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawan, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaluwag nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mapinangga sa kinabuhi.
5: Mm.
4: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes.
5: Oh. Unya,
4: na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na
5: japon
4: sa tamis og inom soft drinks.
5: Mm.
4: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay, wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibaw.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkalungog na ako sa radio,
6: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
5: Makagool dyan kaayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang gid aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang bintajod nga gagamit sa power duo. Bintahan ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka mahiblad.
5: Dili
4: magubang imo kidis o ginabiyos tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
5: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
4: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
0: DTX 500.
9: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe, no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Sa Dennis,
4: hili kayo o carbohydrates. Labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism
5: makatabang,
4: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og Mighty C, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
5: Ang pagdako si mong boyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong boyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
5: To.
4: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500.
12: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
5: So, mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-Mighty C ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa nang radyo nga akong giunsana gisibian.
5: Oh.
4: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sultiana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pangkreas, even insulin. Kung magsige og release ang pangkreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiwan pa, Jud, ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot, Jud, ang panahon, Sir GP, nga wala na'y ma-produce ng insulin ang imong pangkreas. Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pangkreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrupt ng imong pangkreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pangkreas, especially kung parisan nimo o Mighty C, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
13: DTX 500.
14: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mobile sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Tumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya to kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News, D3 Bio.
16: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
5: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
4: Maudyod na superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaw rin nga maoy mo gwardya sa imuhang maselula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
4: Grabe sa.
5: Mao nay D3 bayo, ang imong plain D3 nabaingon ana.
4: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaw rin. Ngano man nga patutoyon ni imong anak, aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy na asgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala.
4: May monolaw rin ba ang imong plain D3?
5: Wala.
4: D3 bio ra ang naa. Pasabot sa GP nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
13: D3 bio.
17: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
13: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
13: D3 bio.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
5: Wala.
4: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
5: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione, aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to

0: Da brain jud Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel kung sasakyanan pa na fuel na sa aeroplano Sir JP. High octane, less ang aso, less ang bero, less ang abog. Question, ang imong ditri na bay ketones?
1: Wala.
0: Tribayo lang jud ang naay ketones, di tribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research niyo BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga pin D3, time to upgrade jud Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may BCO.
2: Ang BCO
4: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Pagay si Shella Grace Mendoza.
6: So, na-permi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayura sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
7: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
7: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
7: Ubit. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na nada, Sir JP, sa added benefit.
7: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored pack raman ang target nga wala on ni chia seed.
7: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: pa. Of course. Pero Dok, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
7: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
7: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayura sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isigutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio kayo sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
7: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinakadalaman.

0: labis nga function sa D3 bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaning D3 bio para sa maayo nimong tiyan?
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, gira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
0: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot stripe, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
1: Ah, dili.
0: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
1: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hiposon ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
1: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 bio sa imong lawas na nay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imang nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nanana may D3 Bio.
0: Importante na sa imuhang kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman dyan yung mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Mo'y emotional intelligence, emotional quotient, o intelligent quotient. Duha dyan, iyang gipromote ang EQ o IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa iyong plain D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga nasa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapudo. Kompleto. Con todos ricados. Nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran. Ugiya. Kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi so layo inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum. Pinapapagawa.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Katapag sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na ako ngayong Moria. Ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini. Ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. DTX. Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Ang kakampyon ni Estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
5: Nawad ang nabakaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug desugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
1: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika!
10: Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
10: Nagapanamig sang memoria.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
10: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manamig nga school performance.
10: Memory Advanced Serum.
1: Bakal na sa mga butika.
5: Sakit ang tiyan,
1: kasagaran,
5: nalisdan sa paglibang.
1: Mag-Clinicas 4Biotics
5: 545 Probiotic.
1: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
5: Sa Clinicas 4Biotics,
1: suwabe
5: ang paggawa sa hugaw.
1: Ang Clinicas 4Biotics,
5: adlaw-adlaw,
3: panit sa iyong kasuki butika.
1: Extend
5: Food Supplement
1: for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement
5: for Men.
1: D3 Bio.
12: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero soka niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Tagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mapakaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
15: News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tasod kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Kay hinahini na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom

0: depende sa mga eksperto.
1: TTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
3: No one ang napaka-ugana sa kama.
4: Basin ug
5: may diabetes ka.
6: Mag TTX 500 na.
7: Ang TTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
11: Nga gigan sa palaya.
12: Ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compounds.
14: Nga effective.
15: Batok sa sakit nga diabetes.
16: TTX 500.
17: Mabalit sa mga butika.
18: TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
22: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o dili healthy nga pagkaon. Naapay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
25: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kelvin. Usa ka call center agent. Aduna ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ruidan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Syrup.
8: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo? Tungod sa imong bed rest? Mag Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotics.
9: Gah, mag-joyride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy. At stamina.
9: Tika, mag-joyride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Kidia?
10: Siyempre! Naka-extend ko yan!
9: Basta sa ganyan, driver! Extend, lover!
1: Extend! Supplement for men! D3 Bio!
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
12: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
0: News FM.
15: Oras, alas 6 na sa kabuntagan. Oras na ito na karino sa D3 Mayo DTX 500 o Mighty C.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito
16: narito na ang inyong K5 Newscast Team.
15: May kailan may buntag dito mga nagunang mga unwan sa balita. Sa isinti na sa news, galalagi pa tayo ba na gitapos ang kinabuhi? Gipangunahan ang rason na naghikog mo ang depresyon. Depende de magente mag-recommendar sa pagbalik gato sa modular online learning, taniwala sa pagtaas sa kaso sa SRIGES. 15 milyon sa pundong ipagawa sa Negros Oriental ang batukan ang RASI sa tanom sa tubo. Naguna na itong kabalitang regional. 408 kayo ang Shabu na sakmit gikan sa usang kapintor sa Bohol. Samtang 14.6 million ginindro si Garillo na sakmit sa Bagong City. Naguna na itong kabalitang national, bibisara gawas nun si Torre ng munagan pagkamayor sa Davao. Samtang niya sa laing gabahin sa mga nagunang mga uluan sa balita. Sa balitang international, ihap sa mga namatay sa pagdagsa sa migrante sa Spain ni Saka Gato sa Ochinta. Balita na ito sa sports sa Pinay Jiu-Jitsu Athletes na kanang gold medal sa UEEE. Kanto may mga pipila na ito kapag nag-unang uluan sa balita ni Kalongarong na Domingo, Agosto 9 na. Sa kalan sa mga CEO President, Doka Ramelo. Ito area manager Santa Catalina, Mayor Peblegan. Station manager, Sir Bernie Cabusaw. Kinigapan yung ting balita, yung lagan yung ka-K5, Cyril DTX 500.
16: DTX 500, morning. Balitang lokal. Balitang lokal.
15: Okay, karon sa kumplito ng detalye na sa itong gamagandang-unang mga balitang lokal. Giniklara ka din on arrival ni OA sa Calaon City District Hospital ang usa ka 62 anyos nga lalaki. Umanik kini na parang wala ka na ba'y sunod silang pinayaran sa Puro Cross. Parang maliba ka Calaon City. Sa malapas na taos kapulisan, usa ka sakos pamilya na diskubre sa mga insidente mao may taon nga to sa Trinidad. Ginila na yun ang biktima sa emergency responder ganto sa Calaon District Hospital upon wa na kinibaluwas o din on arrival. Base sa information sa Gikas Pamilya, biktima ngayon na kasi dati grabing kabalakaw, depresyon sa wapang insidente. Parain ang investigasyon sa Calaon City Police Station o matino ang tanag detalye o circumstansya sa hitabo. Samtang nadugang mga balitang lokal, ipanayag ni Dr. Judita Mapue, Assistant School Division Superintendent sa DPD Baguete, ginili praktikal ang pagsuspenso sa face-to-face classes bisan pa man sa nagkadasang kaso sa SRIGES. Hinod gimo sa tungan ang pag-isolate sa pasudyante nga nagpakita ba si Tomas o gato na expose araw pungan ang duga pagkailap sa infeksyon. Gikan ang usap sa eskwela sa nakbayad na sa 30% sa pasudyante sa kaklase na taptan sa mga sakit. Ang maapitadong seksyon labang ang temporadong nagsuspende sa in-person classes o gipagawas ang tapang mga bilin sa balay hangtod na kiniwaayo. Samtang matod pa sa itong mga tigres deep end, kinanusap niya nini nga ang mga ginikanan mutulo sa mga kabataan kung saan paglimpyo ang ilag pinoyanan. Samtang sa laing bahin sa mga duga pang mga balitang lokal. Gipagawa sa probinsya sa Negros Oriental, inisyal ng pundo, gabuwan ng 15 milyones, aray palit ng mga pesticides. Alang sa pag-umag apiktado sa Red Strip Subscale Insect RESI. Sumala pa ni Provincial Investigator Attorney Arthur Frantosinas kining dinilihan niya tumag sa gobyerno provincial ilalang sa pagpanguna ni Governor Chaco sa Gambaria o pag-approve sa provincial board. Bisan pa man kini usa kadaling ang solusyon ang mapugyan na pagkayanan sa sakit sa tanom, ipasabot to Sinas kadili long-term ka solusyon sa krisis. Tungkol ini na kailangan ng gobyerno provincial sa Sugar Regulatory Authority, SRA, o Department of Agriculture, DE, alang sa muntaron nga aksyon.
16: GTX 500 Morning Newscast.
17: Morning Newscast.
18: Balitang Regional.
15: Kinig mo sa nung balitang regional. Ito na kanino sa DTX Copamex may kapikanan ka dito spa. Ong palibian pag yun ay yung pag-indom ang DTX Premium Coffee. Labor ka na sa inyong mga suki ng pharmacy. Gitanggog na sa kapulisan ang usaka 52 anyos ka pintor. Bada sa kmitar kinig binabada sa isita grabo sa itong shabu. Gana katinan kinig 408,000 ato sa baybas sa presyo sa Tagbilaran City Bohol. Gikan sa Pinas 7, suspect kasi Alas Elber, usaka sedente sa barangay Kamayan, Lubok, Bohol. Aton sa presyo, matinan, bingo, nakakuha sila ang kapat kapakitin sa gitong shabu. Gamot timbang sa isita grabo sa rinig banabana 408,000. Ang nagkumpiskar, ito ang siyamong, itong gana kanil sa Philippine National Police. Bohol Forensic Unit, alang sa laboratory examination sa hustong disposition. Samtang nabungkag ang windshield sa Osaka PNP Patrol Vehicles Bohol. Kiniman gilabay ang bato sa Osaka 27, ano sa lalaki, ano na diferensya sa pag-isit ng taga-barangay La Union Kadihay. Ang mga polis nitubag sangyo sa sakadar sa mutaba paghatag og anti-psychotic katambang sa pasyente ngayong agresibo. Bisa pa sa pagbungkag sa windshield sila sa kanan, natabagin gapon ang pagtibaw medical team sa pagbungkag pagkalma sa pasyente. Wala ginagop ang lalaki tungod kay yatagan o paridad ang medical nga kimtang tungod sa sakit. Sa katapusan nato, kabalitang regional na sakmin sa kapulisan ng binabana ang 14.6 million kapasos kabalor sa ginadiling sa Carillo, gikan sa usang kasuspek ato sa operasyon sa Bagong City. Nadeskubrihan ang mga kunabando ang iputos ang gitago ilalong sa Labada, sulod sa usang kaputi gaban o usang kakompound sa barangay Malingin. Doa pa, kawa may lalaki na kaligawa sa kasimat pinagay sa mga luksus panel sa wak pa makasunod ang autoridad sa mga lugar. Na-recover sa kapulisan 255 kakaon sa illegal nga sa Carillo, uban sa puti nga sa kinan sulod sa usa kalawak. Ginala ang tanang na kumpisikan ang bilis sa Bago City Police Station alang sa dokumentasyon o dokumentasyon o tukmang posisyon.
16: DTX 500 Morning Newscast.
17: Morning Newscast.
18: Balitang National.
17: Balitang National.
15: Ang oras, alas 6:07 na. Sa dugan pa na ito, nagunan na itong kabalita na ito sa kaluhan. Kinig mo sa rin kabalita ito na kanina sa D3 Bayo, DTX 500. Mga ka-key 5, kinilata doon ay kompleto ng food supplement sa itong paglawas para makalikay sa virus. Labi na katong mga taas o sugar. Gawas noon si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na gamundagan pagkabayo sa Davao City. Ini may gibutsag ni Vice President Sara Duterte. Bikalap ka na ito sa social media literato sa Katarpulin nga nagpakita sa lawag ni Torre og binsahe nga drive safety. Si Torre kanhi, hepe sa Philippine National Police na kanawag pagsaway, gikan sa kampo sa Matipalo ni Duterte tungkol sa papil sa pag-aristo kang kanhi President Rodrigo Duterte sumbay sa warrant gikan sa International Criminal Court. Nagpasalamat sa Vice Presidente siyang tingpaling human siya ng una sa mga survey alang sa posibleng kandidato sa eleksyon pagka-presidente sa 2028. Samtang gilagway ni Justice Noel Atiham, ang pulong prosekutor o prosekusyon na bato kang Vice President Sara Duterte, kamalang husto basihan o magagibutsag sa kuwa, kahinay pakayo, aron ihunong basihan sa impeachment. Bato pa niyang nagpakita ang commission audit o kuwa, temporaryo, preliminary mahibog usbon sa nila pa kayong final. Kani gawas sa usab siya bigon nga pagsulti sa Scabber batok sa Vice Presidente gawas sa korte dili mahimong tawgon nga tinuod kay ebidensya. Tungod ini gagit niya prosecution nga magdala og leak on nga sakto saksi imbes nga magpatuyang sa pagduda sa kakog sa mga pagpalagpot gadto kag Vice Presidente Duterte. Sa katapusan nito, kabalita nato sa National. Ipagkayo sa Department of Education, DepEd, Davao City School Division, ang pasaylo, humabilotaw ang viral video sa mga estudyante nga nag-BBI o nagpamuhagay sa libay papatasan ato sa pagbisita ng President Bernard Marcos Jr. sa siyudad ni Atuhuli 28. Kila sa insya nga ang mga kinaya supak sa biti sa pagrespeto, disiplina, responsibilidad, kitulo sa tuwaan. Pag sa nilang investigasyon, nag-imo sa School Transportation Committee, pat ka mga estudyante ang nahilan sa mga otoridad. Kinapit tayo ng mga ginikanan o ba o sa kakoperensya, magpatuban o tumang proseso o matagan o angay nga giya ang mga bata. Sabdang nga sa balita nato sa international.
18: Balita International. International.
15: Ini po sa rin kabalita doon ay kanina sa vitamin C. Alkali-based vitamin C, kabalik ko na gantong immune system. Isa ka na gantong tsinta ang ihap sa mga nabatay tungkol sa magdagsa sa 10,000 ka mga migrante gantong sa teritoryo sa Biyanag, Africa, Spain, sa Malapas, Turidad. Naka mga tao na lumos samtang nanikapon sila sa paglagoy libo sa Osaka babag sa Mediterranean Sea, gikan pa niyato Julio 31. Bala pa sa legal ng grupo sa Spain nga responsable sa trabaho sa pag-ilas sa mga nabatay ang mga otoridad sa siyutan nga kuwag 80 patay lawas gikan sa dagat sukad sa insidente. Ang Spain nag-ingon nga doon sa 72,000 kabataw nag-abot sa siyuta ang bibalik na gato sa Morocco.
18: DTX 500 Morning Newscast.
17: Morning Newscast.
18: Balita Sports. Sports.
15: Oras, alas 6:11 na sa itong balita sa sports sa Karong Adlawa. Kaya po sa balita sa sports sa itong kanino sa Sport Pagyutics. Deka na o gold medal ang Pinay Jiu-Jitsu Athletes nga si Kimberly Custodio o Annie Romero sa 2026 GEIF World Championship. Gipagyan dito sa Abu Dhabi with Abu Dhabi United Arab Emirates. Si Custodio na kanawag sa female 45 kilog division. Bakit kaya gipili ang kontra ka si Marian Alali sa UAE o kang iyang kapwa pinay ka si Elenita Malilay. Ang sunod nga tumag ni Custodio mo ang pagkuha gold medal sa Asian Indoor Martial Games o Asian Games. Ang IMAG ipagyan sa Riyadh, Saudi Arabia sa Disyembre samtang Asian Games ipagyan sa Nagoya, Japan sunod bulan. Samtang kitulog gold medal na kuha kini ni Ramirez sa Mog Sports. Malaysia na kanawag sa 2025 sa Gion Nogi Katogras sa 57 na class sa Bagutela. Na kanawag sa Ramirez sa 10th Jiu-Jitsu Asia Championship sa Kazakhstan ito gare bulan. Kadugang siya kalapusan sa international competition.
18: Balitang Entertainment.
15: Sa itong kabalitan sa entertainment na mga kaki-five, nahuman na sa kaliyo ang Pinay actress o kapolitiko ka si Kai Cortez sa course of Bachelor of Science, Political Science, Major in Local Government Administration. Uban sa 20 katuig na pag-eskwela, malapuso na kuha ni Kai ang i-diploma na kabot ang Osaka Dagkong Pagano sa Kinabuhi. Yang post sa Instagram na ipinigaw ni Kai ay ang kalapusan ganto sa iyang ginikanan ginabatay. Salamat na si Kai sa iyang universidad tungkol sa pagkatagi ngayon. Sa mga working student ng solo parents sa makaniya nga nagparayon sa ilang pag-eskwila, bisan pa man sa naging responsibilidad. Pakita ni Kai Cortez, nga pagkabot sa pagkano ay posible basta doon ay paglahuntay, determinasyon o panayon nga panikamot.
18: DTX 500 Morning Newscast.
15: Sa di patapos tapos magkala sa tungkol nga nagunang mga balita karong kabutaga sa tungkol DTX 500 Morning Newscast. Ato si Ipalado nga kining atong mga online na karoon na mga kaki-five. Abilita Donan, good morning. Utar mga floor, God bless. DTX Copperbex o dia good morning nila ni Joseph ni Martes Ruby Christian Island Tarabino sa Ayungan. Alan Drakes, happy Sunday morning sir. Say shout out sa Tarabino og naglantaw sa live samtang nagapi og DTX Ikaw, Pepex. Salamat na kayo. Morning, Sir Sai. Sa talaga magkanabinaw sa Key5 News FM Dumaguete. Good morning sa tanan ng mga naglalog-lalog. Di karon sa may Mangnao Dumaguete City o Tiyangge. Salamat kayo at mga kaisunan. Alas 6:15 kaning oras sa ito na kaninyo sa DTX at Copamex. May kapi ka na naka-detox pa. Balik pa ang mga kasayuran, mga impormasyon. Live report gikan sa gawas sa bahay na mga Key5 sa itong DTX sa Morning News ng Sunday Edition. Tanbay, balik pa. Malamang din pipila ka-importante kasayuran.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: D3 Bio.
20: Ako si Inara. Pagod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
19: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Balit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
23: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo. MITC. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
24: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum. Pinakabag

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kaya sakit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics.
2: Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan,
1: Mag-Clinical Sport Biotics.
2: Gatapang sa pagnindot sa digestion
1: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
1: Mag-Clinical Sport Biotics at Lamatlang.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka na.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Superman for Men.
2: Gawa sa maca.
1: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy.
1: Up stamina.
2: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido.
1: And treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo. Baby.
1: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula.
1: D3 Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sikreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag pud dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin sa Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
8: News FM.
1: TX500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Ay, balik na mga K5, alas 6:20 na, dali sa itong paraguman sa itong tulumanon. Ang inyong tulumanon, ining kapuntagon na mga K5. Good morning sa tanan! O asa mo napitan dali sa itong lalawigan sa Negros Oriental, welcome sa itong paraguman sa itong tulumanon. Sa pagparay na ito, sa paghatag ka ninyo, o mga kasayuran na, mga kaki-five. Oy, good morning sa tanang maghigala na ito sa merkado publiko. Salamat na kayo sa inyong pagpapinaw. And Sunday, mga kaki-five, sa inyo yung duki-duki karoon niya. And well, naka-DTX Copamex na niya. Standby ni Don Debs. Napatong ko din rin doon, no? Don Debs. At ito check sa linya, mga ikala, si Don Debs sa itong live report sa gawas nga bahay. Nasa ba siya napita karoon din sa itong nakmayan? Don Debs?
1: K5 News FM Live Report.
10: Yes, kagibad sa ay. Good morning. Good morning, mga K5. Live na karoon na rin sa ito ang area natagaroon din sa Cebuan, sa Valencia. Di na every Sunday, ha, mga kipe ba, na mga paunay din. Pero sa Bado, aduna na sila.

0: sa itong mga kaigsunan or mga listeners unsay mga kasikas ilabi na adlaw Domingo. So karon na ang sitwasyon ko ron diri sa Sibaan sa Balinsa di na atas parking mismo ha. Adunay dagha mga display sama ta, ha? Sama sa mga utanon, mga prutas. Kung muari mo Sibaan wa gibay ba kumpleto lang ha. Adunay mga daghang display diri unya kung unsa yung pamaliton, murag makadalagi mo tanan. Unya natay mga tourism, tourist information na ang mga estudyante ni sila sa asa mga student ma'am?
1: Nurso.
0: Okay, so kagilag saya estudyante sa nurso. Unya, ang sa mga pan-display, ang sa mga siya?
1: Naitabliya sir, then ako yung mga red chili sir, pang gamit sa inyo ang balay, ang mga bangsudan, and then ako yung basket and then bag. Mga...
0: So na basket, so lag, pwede na siya palumlumag manok.
1: Pwede sir, it looks na manok sir.
0: Okay, sana tagan kay sila dere. Unya, sige na mo. Unsa man siya sa inyo guning kun sa inyong pag-eskwela or sige na mo ato mga lugar na inyong na display na ginin niyo.
1: Ay sir, baguhay pa jud mi dere sir.
0: Dito ko lang.
1: Yes sir, since OGT mi dere sir and then this is our first time sir na mo display dere.
0: Yeah, unsa man ang abot ani ana sa inyong eskwela pod? Inyo ara.
1: Yes, about the tourism office and then mga products sa Valencia sir.
2: Sa ito pa yung display nila doon, products sa Balinsa na ay.
0: Sa na good? Kaya sila ako i-re-rec mo.
2: Oo. So, kini sila mo, OJT, sa... Oo. Ma'am, good morning. Mga OJT mo sa City Tourism sa Balinsa.
1: Yes, sir.
2: Ah, okay. So, karon na mo yung mga display niya, ang products na ito sa lungsod.
1: Yes, sir.
2: Okay, so... pila ba mo kakuhan niya? Pila ba ka hours in your duty sa Balinsa Tourism?
1: So for today, sir, is from 6 a.m. ni sir and then to 11 a.m. So mga makover me of 6 hours?
2: 6 hours, oo.
1: Yes, sir.
2: Okay. Sa ito pa, ang tanang mga products aside sa mga utanon, mga display, unsa pa'y lain niya nga gustong ipromote niyo sa Valencia?
1: For sure, sir, ang mga fruits, sir. Ana. And then mga honey beans. Muman po niya yung mga main product dyan sa Valencia.
2: Okay. Ikaw, taga Valencia ka, ma'am? Or taga Samanga?
1: Yes, sir. Taga Valencia po.
2: Ah, taga Valencia. Ay, oo. Muna yung daghan ng protest doon, nagabalin siya ba na o kaning rambutan o
1: lansones.
2: Pero timpo ba ron ma'am diya sa inyong area? Marag di na kayo timpo, no?
1: Dili pa kayo timpo, sir. Pero by October, I think na dagan yun siya, sir. Since among fiesta dito sa Valencia is October 12 and then daghan yun na siya mga protest na which is kanang rambutan o lansones. Manong naami festival which is ang rambones festival.
2: Oo, dindot na. Sige ma'am, salamat kay ma'am.
1: Thank you.
0: Ako pa rin kay shout out yung mga kawagan kay Atali at kay Gibam Saya. Mga maaniyago ni sila. Kuna ka sa area. So, i-shout out yung mga kawagan rin.
1: Shout out na ko rin, Sir, si Ma'am Jane Leva. Among OGT coordinator and advisor namin sa aming OGT. And then to all our friends, visit mo diri sa Valencia and pamalit na mo, palitin eh.
3: Lame kayo!
1: Shout out day sa ako mga kauban sa OGT. Hi guys!
2: Oh, ikabusta na tangkuan, Sir Des Talos de Aharon.
0: Okay, so okay, kakibin siya ha. Muna ako ang sitwasyon tayo sa ito ang Valencia din. Ang mga estudyante, dinilabay ng tourism, gakuan sila. The first display silang mga products. Pero atong makita din sa ilang displayan ng karon. Ano sila yung bugos o hami. Ano sila yung mga red chili flakes. Kisa pong ganahang magpahalang niya, napadre. Nasab sila yung tabliya. Kung kisa pong mahilig ha, sa mga nila sa pilitan na natay national display. Ngayon lang ha, makatapang ko na nila at sila yung mga tabliya. Okay, kailangan mo palumulong siya nga mat, nasa sila yung bukag. Okay, so kagaya siya ha. Atong sitwasyon karon na medyo peaceful na. Atong area, atong
3: Wala, wala.

0: Ah,
1: Adan?
0: bro, medyo nirili na ang pari nga, bro. Kaya makita na ito, peaceful lang area. Tapos, dili sama sa una, kaya wata ka kita ang sulapati, mara di pahaway man. Ah, di pahaway tungod kay nang laag doon ni kami. Ah, kay adlaw man gagahapong ganong burnes man. Unya, dili pareha sa una, kakipag sa nga dagang kita. O, sa pagkaroon na, kay nahinay na o abot-abot ang mga mamalitay. Adre mismo sa sibaan sa Manila.
1: Basig kuhan siguro doon, nagkuhan sila nga gaulan. So, paano ko sila ganha diya?
0: Ito. Kunya, atong i-advance happy fiesta ang Apulong Valencia karong umaabot na Domingo. Isa, this is Oga Kanaway. Barangay Kanaway, ha? Mag-fiesta karong umaabot na Domingo kung pizza. This is Ilubina, ang mga Ginkoy pamilya. Ha? Atong i-greet or i-advance happy fiesta mga kakipay. Kunya, dire, kay Domingo man ha. Dungan na aga po na gikang mo ari og sibaan. Pwede po naman dito, dito sa Mamiesta, diya sa Apulong Valencia. Kunya, ate, igrit po, good morning, si Sir Edith Tagalog. Sir Edith, good morning. Ilagin na siya ang pag-suporta sa ito ang feeding program. Kunya, si Ma'am Len o si Raul, medyo dito at kaganina, wala man. Ma'am Len, si Raul, wala man si Ma'am Len o si Raul dito. Pero,
1: sila. Smakong manggod.
0: Naminaw sila karon. Naminaw sila karon, Ma'am Len o si Raul, o ang nice victory. Si Sir Gamay Kalyaw. Ah, ang gamay smichok diya sa tusin aganaan na kibulan. Ah, ato ng mga kailaki sa ikaw diya sa San Antonio Usaba. Ato mga relatives diya.
1: Wala nagsumba diya doon?
0: Wala. Wala. Ang atong makita rin. Wala sumba na diya kagib saya. Wala na diya. Ang nara diya ka ng gikan sa misa. O niya gikan sa simbahan. First mass or second mass. Mudicho na diya mismo sa parke. Kanyang ngayon na. Siban, ato makita usab ba daghan kayong daghang mangga karon ya abot-abot ning mga display kas mangga kaya tingkon maron tingkutas maron unya ang lagsones ka kibag saya lungkong lungkong
1: lungkong wali so atong
0: gitangutan na sila aduna na day lungkong ang Valencia murag ingon nga nakapa pana sila nakakuha na sila tidling unya daghan na silang display kay kalimitan lungkong di ba dipolog kakipag sa'y. Pero sa atong pagpanghinabi or pagpangutana sa mga school owners, ano sila ang Valencia na nadunanay sa lungkong.
1: Lungkong,
0: medyo lamigat.
1: Dili ti kongkong.
0: Dili ti kongkong. Muna nga,
1: saka ba ang wak pa magawas ang mga nanimba karon so
0: wala ba? Nadi ko nila na pag-gawasan eh. Muda ka nagkita ang mga mamalitay.
1: Kanang ilang guwando, kanang ilang saging, kamote, kanang ilang ahos.
0: Abot na na sa ilahang uma. Natay makita at rin sa ba, natay na rin nabiyan sa taga. Layo na, ha? Dugdug balinsa, di pa bukid na nakikipag sa'yo.
1: Oh.
0: Kunya, ilar na yung abot ng tao na, kining mga, labi na, kining luya. Ilar na yung mga abot. Sa yuli.
1: Mas barato na kaysa dili sa bagete siguro.
0: Yes, oo. So, mas barato na. Murag tupong-tupong ngayon sa South Pole. Pero ha, dako kayo nagtabang sa mga farmers, mga ginagmay mga farmers tungod kay ang ilang abot, makapahali o makapadisplay na sila rin sa Valencia. Atong pasalamatan sa Sr. Junjun Tebe sa gagihatagan taon o mga higayon o gitagaag mga kwan ang mga farmers, labi na kanang Adlong Domingo. O niya, Sabado, mag-display na sila partial, unya ang pinaka-kongyo, daghana, ang adlaw nga Domingo. Walang, kwan kayo ha?
1: Damo mo na sila ikuha doon, galing bagsakan center na sa Palimpinon? Palimpinon, oo.
0: Oh. Palimpinon.
1: Muna si ilang bagsakan. D.A. Lindon Escalante, ito na higala.
0: Unya, gikan rin kagab siya ka ng, di magiging malikay na, o nga, Lunes.
1: Oh.
0: Tawang sila, di man yung mahorot, kundi lit mahorot rin. Ila usab niyong i-distribute, sa nagkadaian nilang mga suke. Pwede ato sila sa bakong, uban usab, ato sa South Pole, matod pa. Atong mga kaila dere usab, ato po na i-display, labi na ang mga lamas, ubutanon. Kaya di magunay-dili ang display. Pero at least, ha, makaabag-abag na. Kanang Madomingo, ang puna po, dagang mong pumamalitay, makaabag-abag. Salot na! Pero nabilong sa pistahan, di sa Valencia.
1: Dagang magpiesta ba rin?
0: Oh, dagang gadulong pista. Nay, dagang mga litre. labi na ang mga kuno ko kay kanisay kaning mga mag pang dessert. Ana kompleto na kay dere. Mangga, avocado, kanang klase-klase sa mga prutas imo makita dere mismo sa Siban sa Bulinda. Kato wala pa ka sulay ari ha. Kato wala pa ka sulay ari o ka bisita. Unsa gayud ang sitwasyon dere kada Domingo? O mangumpra mo, sulay ra mo ga pangumpra dere. Or kanang pasiyo ra ba? Kana mo mga lami nga biya kay ang Valencia tagan mugutang mga kontre, mga tourist spot. So before mo moadto or moadto mo sa maong inyong hanglaaganan, bisita usab ang Sibaan. Kaya na mo yung mga pang balon. Tagan kayo, tagan kayo gang makita dre or mapalit dre mga kakipad.
1: Wala pa na nga brito mga kananan niya?
0: Nana, ato na nakita ha, itong mga Andy Rice. Nana, ang nawala na dre kakipad siya, atong ipangutana ka na sa kong pagsulod sa mga iri. Kaya itong pagsulod dre sa kananan, naman yun na yung managdisplay niya, managtin na sundang, bunlay, tanang, tamang pang, kuan gyud pang kitchen.
1: Asa naman nun?
0: Wala na. Gibahig, usab, gibutang na sila sa laing area, wala ka balo asa dapita. Pero, gikuan na sila ka na bang, gibutang sila sa area nga, dito rin ka nang po ang mga panpot, kanang sundang, bunlay, kanang, kanay pang baol, kanay pang farmers. Unya limpyo ko na hindi na okay okay yan una no sab so diya na magparte ang
1: komunidad wala na gawin
0: gibalen gibalen wala ta kabulo asang area ha
1: na dito sa dalan siguro ang mga okay okay o boss
0: okay dire mami sa pagsulod gyud sa katong like kananan
1: nas diya may na dalan siguro na
0: ang gibahay kay kan man god medyo piya tan dalan ka kibab sa unya unay magparking mo samod gyud kagamay ang dalan mo nang gibalen sila gyud area nga akon gyud kana pang og mumalit kay dito pa nakapagusto ko kan tuyo-tuyo. Nang gi bahig ni sa dre. Ya, dre sa sunod sa parke gyud kay Sibaan. Ana gyud dre tanan na mga nanag display. Oh. Nakapagusto kay tuyo. Samo tag na kay budget. Maka akon gyud pagusto ko kan budget.
1: Ikaw daghan mo kang budget. So
0: wala. Ingit ta iron. Ingit ta iron nang nagagibay mo na nga. Pagkita niya.
1: Katong atong higala diyang naninda o juice.
0: Oops, Dani!
1: Na?
0: Na si Sir Dani Darong o. Ay ko buta kay. O, kasi akaso ko dumili. Ningo, wala. O, na Sir Dani Darong. Ah, taga mampas balin siya muna. Amo na yung amigong kuya pero muna. Alis o, wapay. Muna yung ingon. Wapay buhay naman o. Wapay buhay naman o. Atong agion. Atong agion atong mga amigo. Dari isip ah. Amigo nga sa atong agion para dili po siya may gawa. Ah, maskin pa. Maskin pa. Okay po naman. No, eh. Itawag mo pa. Nga pa
1: yun. Oh, mo rin na siya. Kumusta mo na itong negosyo niya sa kuhan? Mga juice. Juice.
0: Oo. Kuhan niya. Kanang ang iyong kuhan doon katibad siya. Iyang daghan nga display. Katong mga tanong. Saan ang klase tanong? Katong bang...
1: Tanong?
0: Pang... Oh, mahalas. Kinanin rin kayo. Dugay mo siya sa nursery.
1: Di mo na kahoy.
0: Di na. Ito,
1: wala pag ipasunod siguro din eh.
0: Lulopaldo, yan na boy. Kika dun dips, nindot. Namatos mga...

0: Hello.
1: May
0: Ngayon
1: dot
0: wala
1: kaya
0: na
1: ano kan.
0: Ngayon wala na
1: ako.
0: Naman.
1: Ako
2: na as lolo paldo ko na diya sa kuan sa ditaw ina balik sa kuan. Ah siya daron.
1: Ana dulo pal. Oh, wala ko kabantay kay ni kabantay dulo paldo ni siya nga mo kan ko sa relax sayo kay ugma sayo na sabsiya nga mag-program da sa K5.
2: Asa mo si kuan do si katong kada po bang ko ni dulo paldo may wala mo jote.
1: Garage. Garage si Bu.
2: Ah, si Bu di Udale.
1: Garage di Udale, so garage si Bu.
2: Una
1: nga, ora na, kuan ra, ato ang akibat pa, basta kay Rodrigo ron, relax na mo, katong mga, na yung mga ginagmay mga matamlan diya, amura na yakin, ang ulan mo ron, panano mo, para nakasave mo sa inyong mga konsumo matag-adlaw. Dali, raga na, mutisok ra ka gusto punuan nga lugbate o ginteng dali ka nang mutubo.
2: Ay, nay ni ko ano, tanaw pa pinaw ha. Good morning, Cyril and Dundes from here, Manila Hotel from Hands Fry. Naabot na ako love. Uy!
1: Wow! Si Hands Fry. Good morning,
2: Good morning, ha?
1: Ma'am Joy, oh, si Hands Fry. God bless. Oh, God. Bless, oh. Happy Sunday. Nakita ko, Ma'am Joy, ulog silang Boom Navarro.
2: Oh,
1: Ma'am Joy, kanas Boom Navarro. Muna gingon nga, og yang kita kita artista, dili mangguta ko ako pero ato mga morso nga Dundips alias Boom Navarro. Muna nalipay ko gisindan ni wa.
2: Ha?
1: Oh. Dundips.
2: Dundips.
1: Wala pa gisin? Wala pa.
2: Oh, wala pa.
1: Wala pa gisin.
2: Ah.
1: Manang, Ma'am Jay, kuan, maabot ka.
2: Time sa asam ning kuan. Nay disgrasya atong i-quality check din doon ha.
1: Sige, ato na bet. Ato na.
2: Keep up say sige naman disgrasya dere sa crossing highway Purok makiangayon sakop sa Kabanhak. Nay na disgrasya daron sa Efren Asola. Asa ni Purok makiangayon? Makiangayon. Oh.
1: Kamanhak dito na 5 na pay dapat.
2: 5.
1: Ato sila yon. Ato maabsan pa ba na to? Sige lang kay
2: Mo man ato dere. Ah, dito sa sige nay madisgrasya dia.
1: Ah, sige na siya.
2: Asa mo
1: dia magon. Dia mo kaget sa ilabi na sa tuwa dia dapat kana paingog MRF kanang paingog kita bana. Dia dia kayo nang uban pod labi na kanang mga thriller. Gikas nice bikre pala ba ko tayo.
2: Murag dia siguro kay di ba ko kabantay wala man katungkuan ba.
1: Dapat ba sa bukal ang dugo na kuan kay bisay kana bang islo kana bang kana ba imong dagan. Kinalan mo rin yung dagan, abot niya. Iba, nanayibutan niya.
2: Mm-mm.
1: Speed.
2: Speed limit.
1: Paano siya?
2: Naaman to'y kibutang katungkuan ba? Kanang pakurog.
1: Ah, pakurog. Ah, di naman ang pakurog. Yung dagong ligid. Di naman na may lagurog kung dagong ligid. Kapiruson. Uta mo na rin. Mo rin yung dagan. 20 ba?
2: Mm-mm.
1: Okay.
2: Adili, huwag ikaw driver, muminor kung ka diyan napita.
1: Pero dili, tanan magod, ha? Panat, katarang sa mga tarong sa mga katong usab uban kakipad saya puso kayo kapila ko diha mga kaya alas 3 media ano na higikan sa laag mga matanaw puso kayo mo nang kita mo gibuyo na mo ta pero matar mga damis sa tungod na nang wala na nag-amping nag-amping ta na po wala mo nang atwar ka diha
2: gabi
1: ide minor mo ito
2: gabi ide
1: patawa na Bernice kakipad saya Bernice agi ta diha puso kayo nang matanaw.
2: Mm-mm.
1: Ato ra gyud taon nga kami gudun ta gud ay noon. Gud ta kabuot ana kay mamuhila.
2: De.
1: Mamuhila.
2: Matay pa ni
1: Ma'am. Amping na kita.
2: Oh, matay pa ni Ma'am Joy nga kining Kapos Manila kay gibaha ra ba didto?
1: Ayo, gibaha didto nakita na do sa uwan sa post nga kanang tubig di gud malabot pan mar na punong ba.
2: Kada na ko ni busakay si Ma'am Joy bangka didto.
1: Di na yan, speedboat niya.
2: Ah, speedboat niya sa Manila.
1: Speedboat na kay Ma'am Joy.
2: Magka na dito eh, haro nila kakuan. Oh, happy Sunday, Ma'am Joy.
1: Dito kayo na Ma'am Joy ni kakuan. Magluto kayo na nagigikan rin guro. Mga 5 days na guro. Mingaw na ito niya.
2: Mingaw na lagi.
1: Atong feeding ni Puhon. Nagkita-kita sa laman. Wala tayo feeding. Kawa tayo feeding. Sunod na minggo na ito, Ma'am Joy. Muto niya nga. Pag-practice na luto-glumi.
2: Ikaw na luto.
1: Practice luto-glumi. Sa akin, kay luto itong kaldiro, yawang si Bus Ide, Bali mo
2: dito. Kaya mong imong latoan dinuldog na po? Dinuldog
1: ba? Kaya natin mga sponsor ha. Diya sa Barangay Kang Mating ha. Atong Sampito na mga Bilokora. Bossy Nyok! Eating karong Domingo. Pistar Bugoda, Kapulong, Bago, Basi Ditang Paluto. Bossy Nyok. Pimyo Bilokora, si Konsyala. Marlene, Dibinagasya, Bilokora. Diya sa Barangay Kang Mating.
2: See you soon, Labab Joy.
1: See you soon, Labab Joy.
2: Sir Hans, amping mo sa biyahe.
1: Okay, so, kagibang saya, mula na ito ang update karon rin sa ito ang area kung sibaan sa Valencia. Once again, good morning, usap ni Mayor Junjun Tibes. Nata sa ilang area karon.
2: Wala si Mayor niya?
1: Wala, kaya si Mayor to siya ang nakuha sa front, nakisa-kisa, nakabalog sa yubang Lakao or Simbaba. Wala si Mayor. At least nga nibisita pa siya ang lugar. Nindot, ihang nindot na lugar.
2: Nindot kayo.
1: Okay, so mo to ha. Ini iyong ka-K5 Gondits, yan naka-extend food supplement di baling para sa kampiyon ng balita. Servisyo Publiko Kalingawan San Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report.
2: Labad da da dips, alas 6:42 na pagkakakifay, bineta sunahan. Dari sa Tokyo, Paraguay, sa Tutulaba doon. Hi, Sir Sai. Good morning. Pag-greet nila ni Joseph Ate Flore, Chiquito, Kagawa, Dutar, Madam Nika, Bero, Daybayat, Salvador, Nanay Ninda, Lydia, sa Nanang Naminaw, sa K5. Gika ni Barthes Arellano. Good morning. O niya, ang... Oh, labi ng dinuldog, Ma'am Joy, ha? Don, dinuldog, dinuldog po. Aung sa itawag ba na dinuldog o binignit? Dinuldog, binignit. Okay, labi kayo. Okay. Marloy Corbera. Good morning, Sir Marloy. Naka-DTX Copa Vixa. O diya si Maisa Mari sa kanino. Good morning, Sir Wajay from Purok Makugihon. O Purok Makugihon na sa Kabadag area pagkakikipay. Good morning sa tanan nga mga naminaw sa K5 News FM. Oh, good morning Sir Sai sa tanang mga naka DTX sa Copa Mix. Kay labi kayo na. Labi na maminaw sa K5 News FM. Kadabri, check to kayo. Alas 6:43, kaling oras sa tunay, kaling Diyos sa D3 Bio, DTX 500. Kaling doa ka combination, Bengala, makatabag ni sa ibong kagalingan, no? Para iwas virus na. Dapay dungan dere, Metro Manila, gibaha, gumikan, ining, kuhan ba ka K5, habagat, no? Kaling habagat magkakakipag perting bahaan dito sa Metro Manila. Nya, Bisaya, Mindanao, apiktado niya po sa habagat magkakakipag din yung mga panahon na karun. So, camping lagi ang tanan ha. Once again, congratulations sa Iala ni Daog Hapon na magkakakipag. O niya karun lawa, lain asan. La makalahutay ka si Iyala magkakakifive. Doon na pagi pamati still si Iyala. Dapay dungan dere. Good morning Sir Cyril. Ang satanag ka mga nabino sa K5 News FM. Good morning taga Metro Manila. Taga Metro Manila. Good morning. Bagat no? Good morning, Sir Cyril. Sa tanang mga naminaw sa K5 News FM, salamat kayo. Doon ay kung ano? Doon ay ang usas mga online network. Teka dito lang ha, online network. Okay dahi. So kuha din eh. Di... Good morning Sir Cyril sa tanang naminaw. Sa karon mga igala kini mga nakopeskar nga mga kontrabando o niya kini mga sigarilyo gani di sa ato no nag describe dito kay 15 milyones nga sigarilyo mga kakifine kini mga illegal mga sigarilyo ba sa ato mga kaingsunan nato di illegal ko patas sa kita sa atong kuhan ko pag inabuhi patas o kuhan ato. Good morning, Sir Cyril. Sa tanang pag-anaminaw sa K5 and News FM. Salamat na kayo. Napaidugan na rin ang mensahe at rin ang tagan o pagtagan. Good morning, Sir Cyril. Sa tanang mga naminaw. Di ba? Okay. So, sunod na sa 4th round mga kaki-5 no? Ang pambato na to, si Yala. Huwag siya maghapit sa mapil din mga kaki-5 no? Huwag katuo si Yala, gumikan sa pamatay na sa iyang TL. Sino ka nagikan sa naibong champion niya, 7th Street ng Daog? Nakalikawa si Yala, harap magpukan. Bato kang Kante McNeilis, Amerika. 6-3. Oh. 5-7. 6-4. Oh, nakauna siya. Nakabalo si Nili second set. Yeah, third set. Kabangon 6-4 gamay lang. O di kini bago dito mga kalagrin kapi haris mga Pinoy nga mo suporta eh. Madula si kani si Ala karon, pero si Kata na. Sana asa mo ato ni Cebu kalibutan mga kala. Grabe, no? Ang mga Pinoy, mga OFWs na ito, mulantaw git. So, magparayin nga pong lantaw, kaling ato mga kababayan, mga OFWs dito sa Gawasan Naso, yung weekend kayo na, lula pa siya lah. Grabe mga kaki-5, no? So, ang sunod niyang kuat, kusagan nga po ninyo, sunod niyang kontra mga higala. So, nagunta na mga Pinoy nga, kumusta mga Alex? Siguro dito si Alex mga ikala, sa kapalaga sa mga taga-Canada, no? Toronto, dito sa Toronto. Siguro ibitaw na panihapon dito, kaya gusto nang makakita ni Yala mga KK5. Oh, yun na mga OFWs na to, mga kababayan na to dito. Alas 6:48 na mga KK5. Dili sa ito parang umasang tulong maron. Timawaso na ito ng mga pipila na rin ka mo inside. Good morning, Sir Cyril. Sa tanang ka magkanaminaw sa K5 News FM. Salamat kayo ninyo ato mga kaisunan na ito ng naminaw. Nagpalanog mga KK5. Sir, good morning na lang. Good morning na lang, Sir Cyril, o sa tanang nga mga kapamilya niya. So, makontra ni Kuan sa 4th round, mga higala. Di alam mo si word number 14, Belinda Binsik sa Switzerland. Dulaan ni karong Lunes mga ikala. Ugma ni dulaon na mga kakipay. Ugma pa. Pauwi pa siya la. So, apagunta na niya. Kaya pa? Kaya pa ni Yala mga kakipay? Kita po dinosaur po nitong mascot. So may usapin ko dito sa dinosaur mga ikala. Mascot ito niya, dinosaur. Good morning, Sir Cyril. Ito na naminaw mga kaki-5. Nakuanday na ang yung kuan ba? Second set niya itong dulang gapon. Ang yung tiil, sipyat pag landing ba siyang yung tiil ba? Dito, nagka-problema in town. You know, dili, serious nga problem ang ikalaing kuan. Injury na maganda taon na niya. Bantay mong Alex, mag-bandage sa mga kaki-5. Kita kayo ng paa, oy. Ando naman ang mga tennis player. Ilang mga paa, mga dagko na mga higala. O, kay grabe kining pangusog ni ana, balancing ni ana nya imo pang kamot kinahanglan pang league on kay kayo. So ina ba may smiles walhon man si Iyala siguro i to na po yung praktisan mga ingala kay balos-balos ba? Punog na ganyan yung walag, hinapak mga kakipay. I'm sure, gabi ka na inikarong nitabo sa nata sa tines, gihulma pagbalik ang isikat ang tines, pagbalik mga kakipay, gumi ka ni Alex. Kaya yung sikat na rin sa Andres, dito na mas ato na yung sikat mga ingala, kanong pickleball. So, I'm sure doon na po iba doon, bumalik tennis. Okay. Ni idol na po sila ni Alex Ayala, mga kakipines. Sinatika? Sa katoto mga bata di, ha? Yung mga bata na, i-train na ninyo samtang gagabay pa. Supportan ko na natong mga athletes sa ilang mga, kuha natong budako na, ma-discover na sa mga division mate. Provincial meet, regional meet, palaro pa bansa, dito na. Kinsa musod ni Alex Ayala, Alex, daghan pa rin kuan mga higalan. Daghan pa rin mga experience, kabay tiyono anyos. Sos. Kaya mga nagdulag tennis gani, si Venus Williams, Quartesis, Ayos, tula pag tennis. Yeah. Kung magkaoban sila mga kakipay, marag ingan ang anak. Alright, sa nilipata patapos mga ikala, ito sang i-check atong kwada rin ato, ha? At ang tagapagtagad mga kakipay mga karon. Esperidion, Catalao, Dolido III, by Buntag, Sir Davido Medina sa Gihulgan City. Good morning, taga Gihulgan City. At ang higala niya si Lieutenant Colonel Romeo Cobo. Good morning, sir. Aquasmith, happy morning, K5 belated happy birthday to Jinky Sindyong. Thank you, Sir Sai. Okay, so belated happy birthday to Jinky Sindyong. Gikan ni Aquasmith. Salamat kayo at mga suki na itong mga tigpaminawan. One of the oras, sige yung panahon. Dali sa itong panahon, sa itong tulong panahon. Ang itong DTX Sunday morning newscast. Alaw ka Domingo, huwag uban pa nato din ka mga kasikas mga ikan. Sa kanan sa mga CEO President, Doc Ramelo. Ito ang area manager, Santa Catalina Bay of Pablaican. Mga station manager, Sir Bernie Capuso. Party na ito sa mga sabag si Bill Racoma. Click ka po si Kiki 5 Side Reel, DTX 5 Drepe para sa kaping kapalita sa Servisyo Publiko Kaligaw sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga
3: D3 Bio.
7: No one ana makaugana sa kama.
8: Masinug.
7: May diabetes ka.
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: Ug antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: Ug de-sugared sugar cane.
7: Mga organic compound.
8: Nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Habang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mapakamagabutika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsplina kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
8: Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagabatalom sang paminsaron. Nagabanamig sang memoria. Nagabainkrease sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Gamutabang sa pagbalik sa nindot ka Digestion sa Clinicas 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapanit sa inyo mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
14: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's.

0: sang cirrhosis of the liver.
1: Aday, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kaikong kaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty Shake, ka-epektibo, jud kaayo.
2: Mighty Shake of Alkaline, ya Vitamin Shake, mamalit sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
3: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
4: Alas 7, impunto na sa kabagtagon. Hatugyapon ka na ito sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibong tambal. Labi na niya itong tagas kay sugar, no? Niya panong na pagka-diabetes. Detect sa Copamix. Nakakapika na nakadetox kapawag sa ito ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ato balik ko na mga kakipay, mga itong oras, alas 7:01 na sa kabuntagon.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, gilir iban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
6: Foro de los Pueblos!
4: Mga ka-foro! Mga ka-kifay! Kamusta may buntag? Welcome na sa mga sukintig paminaw! Mga ka-foro, mga ka-kifay, dirigapon sa ito ang pagpanagubaluban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon!
6: Foro de los Pueblos!
4: Foro de los Pueblos, Sunday Edition! Basta maingon galit tagya Sunday edition at lagi na siya nga Domingo. Ito ay Pitsanoy bina mga sukinting pamilaling nga bulan gapon sa Agosto 2025.
6: Puro de los Pueblos.
4: Kamusta kamong tanahan? Ako nang hinaot kami nang hinaot nga nagapon mo karon sa kapiskay sa inyohang panglawas. Yeah! Samtang panayin mo karon nga naminaw. Dari lamang sa tuang pagpanaguban-uban. Yeah! Adlaw nga Domingo. Sige, mga sukintig paminaw nga uban na kuhan na panikaisikay na. Prepare na mga kagsunan sa ilahang nga pamahaw. Anya, kumusta man ang sudan? Doon na sudan? Anya, kanto nga mga nagtanom diha mga sukintig paminaw o mga gulay, mga utanon, fresh na fresh kayo ang ilahang nga gulay karon. Yeah! Ingon anak kalami mga sukintig paminaw labi na og nakay mga tanom-tanom. Bisag nakadiri sa syudad, no? Magkano ka? Naay mga say tawag nga na kanang mga pat diha. Ah, doon ay mga kaang diha. Oh, butangan nimo na, tamnan nimo nag sili, tamnan nimo na og talong. Oh, kana mga di pud kay mudagko mga kaigsunan nga mga utanon. Tamnan nimo nag sibuyas dahon. Oh, kamatis daog na. Ayo lang pud tamnig palaya kay mukana kanang kuan man na mo say tawag nga na mo katay man na. Padulong na sa inyo nga balay. Yeah! Ano niya, makakuha dayo nga isda mga sukintig paminaw nga fresh ko kayo at fresh na fresh. Subakan dayo, no? Ano niya, hangyo ko ninyo. Nga kanang inyo nga mga utang nga lami kayo, fresh ko kayo, ayaw ninyo sa gulig bulad. Madaot man po ninyong utang, anak. Risko kayo mga suking tigpaminaw. Nakay mga vitamins, mga minerals nga makuha, mga higala, o niya, subakan ni mong bulad. O niya, katulpag yung bulad nga katul-katul. Oy! Mawala ang kalami mga kaigsunan. Kuan lang? Utan lang yun. O, utan nga kao na yung utan. Aniya, kanpod ka nang ginamos pod. Ayaw sa guli ginamos. Prituha ang ginamos, butangi kamatis, o niya appetizer. Don, gigutom naman noon ko don. Basig, dala ka na rin pamahaw don. Aniya, naabitaw sili. Ah! Sige don, kang, ang imong danon nga pamahaw, ilisa na kog burger. Nakadala man kog burger kagapon, gikan nila attorney yan. Si Cardal, o nga ni attorney Marge ba ito? Salamat kayo sa invitasyon kagahapon ha. Salamat attorney Ronel sa pag-imbitar. Nalingaw po ko kagahapon kapil ang mga suking tikpamina. Komedya raman nung tatong mga higa lagi. Padalaan man hinun kong sa kalier na rin hake. Ito, congratulations ninyo. Kung gusto mo mga kagsunag, servisyo nila ni attorney yan, aga sa iyang kauban, si attorney Marge, no? Mga sukintig paminaw, anha lang mo diya sa may Bandera Building. Sa una, mga kagsunan, mo anhi sa una, Radyo Bandera man ta sa una. Patugra nga, mo anhi ka, mo anhi sa Radyo Bandera, dito dalon sa Bandera Building. Karan, na may Radyo Bandera, K5 naman ta, pero naay Bandera Building, ha? Nadya si attorney iyan na mga suking tigpaminaw o ang partner niya si attorney Marge. Mga banggiitan niya mga abogado, mga kaigsunan, mga badji, pero banggiitan kayo! So, congratulations ninyo, ha? Nadyang ilang opisina o sa ilang pong mga husband. O sa ilang pong mga parente, sila si ma'am, si sir, papa o mama ni attorney yan. Kagahapon, dito po na mga suking tigpaminaw. Analingaw po kung kagahapon. Anya, sa mga prinsipo nato, dinapita sa may Kang Mating Simulan. Kang Mating Simulan, sila si Christopher. Isa pa to, sila si Rinaldo. Nakaamigo na yun ko kaghapon ang mga suking tigpaminaw. Kay Lee Hoffman kaghapon. Anya, si ate, wapoy kuan, wapoy klase, ha? Ikan mi ila don-don, daritso mi dito. Sayunan ka mga kagsunan, sayunan mo, nga. Kamira duha ni ate. Kamira duha ni ate, ligo me. Dito mis may kang mating sa ilan ni Joseph Beach Resort. Ano po ko? Kasakay yung may kaya kagahapon ng mga sukitig paminaw. Si Joseph po yung nag-drive. May nagbugsay. Ako, kami ni ate, kami nagbugsay. Sus, gatiyo-toyo, krami ay. Wager me, katulin. Bugsay ko, spikas, bugsay po sa suwala. De, ang kaya ko ng kaigsunan, gatujok-tujok. Sayunan mo mga higala nga nag-ihaw man si Dondon kagahapon. Anya kuha kog sugmaon nun. Pwede rin tatuo sa DI, 2 kilo. Upat mapulkikilo gipadaan Dondon. Pati sinugba ay. Anya, umang ko'y kauban. Daghay mga taga dito. Dool sila, ali, tabang kay atuning kanon. Tabang silang sugma, oy. Ang sobra to sa ilatanan. Oo nga, nindot po na mga higala. O niya, kailan po sila nga, K5, ikaw dahil Sir Bernie, Ana rana mga sukintig paminaw ang self. Ana rana ang life. Diba? Kagawad Otter Rito Miraflor. Yan na pitas may ayongon. Inana rana ang life mga sukintig paminaw. Daghan kag barkada, nindot kayo. Daghan kag mga barkada, nindot kayo. Niya, ilan po pag palabig inom-inom. Sakto rin kayo ito kagahapon. Siyat-siyat gamay. Pahidis mga sukitig pamina mga kakipayb sa karne. Kanindot sa life, kanindot sa life. Anong ubad na mga sukitig pamina? Di pa mo nindotan sa inyong life? Kanindot sa life. Kanang mga problema, mga higala. Mawala rin na siya. Di ba? Ay, run! Run day, ha! K-5 runs. Standby sa 2 K-5 runs, ha? Katong akong obligasyon kay Pai Brand Australiano. Lami kang litso ni kay Pai Brand Australiano, kay Pai Brands. Mutsatra ko ni mo kay Pai Brands. Anya, manhar po ko diha. Anya, si Marcel. Musta diya, ma Marcel. Musta po niya mga suking tigpaminal si Nanay Suting o si Tatay Dudong. Nadapit na mga higala sa may siyaton. Ah, sige. Tanaw, share-share mo mga kaisunan sa itong K5 News FM Digital Das Numagiti. Share-share ha. Kay karon taon-taon, naghantag himoon. Mangantata. Why drama karon? Kay ang atong drama mga higala. Lunis ra panulong sa Bernes with attorney Ronel de Palobos. Karon, wah, tayo drama. Muna nga, doon na tayo kanta-kanta. Ay, pari Arji! Pari Arji, sa Guti Blitzon. Pre-morning, di mo pa. O, Mustard Fernandez, salamat, Mustard! Sa pag-sponsor o pagtabang para sa to ang broadcasting competition sa to ng mga kabataan. Mustard, sa thank you, Mustard!
6: Puro, Delos Pueblo!
4: O, ang MGI, mga kaigsunan, morning! Morning-morning ninyo, mga higalata na. Alas 7, Jess, na dali sa ito ang pagkapanagumanuban. Ah, mauna nga, na-enjoy mi kaghapon na mga higala ni Kaki 5, Ate Therese. Iladuha ni Ate Therese lagi, Bill? Amo na ni si Ate Therese. Si Ate Therese, patuloy niya nakita, ha? Wala pas Bibi Jinjin. Ano na ba rin ito, Jinjin? Ayaw, Bibi ha pa. So, Bibi, mangyod ka kay. Sas mo ipa ka, Bibi, man ka. Kinikabig ni mo, Bibi, gapon ka. Og si Ma'am Pam, oh, wala po na. Ay, good morning, Ma'am Joy Fry! Kaya si Ma'am Joy? Balik na mo, Ma'am Joy? Naabot na mo dali sa may Dumaguete, Ma'am Joy?
7: Lame kayo!
4: Ah, Ma'am Joy! With Sir Hines, oh, iagigisugat ayang palalab dito sa Metro Manila, mga suking tigpaminaw. Good morning, Ma'am Joy! Sir Hines, good morning! Sugat, o niya, kita-git si Ma'am Joy dito mga higala ni Bong Navarro og ni Vice Ganda! Kung tanaw ni mo, mga suking tigpaminaw, no, ang studio nila sa TV, Bill, pwede mong dakuha? Pero kapto nga video ni Ma'am Joy nga gipadala doon sa ako, gamay, ramday kayo? Dako pa nga itong kuwan niya. Pero dako pa nga itong kwarto nga nga ito ang mitinganan niya. Pero dako pa. Bitaw ay! Anya, good morning, usab, sa tanan-tanan, si Ma'am Raul. Si Ma'am Raul, nabalay man hinoon eh. Si Sir Raul o si Ma'am Lynn diya sa ito ang butungan diya sa may bulibay. Ma'am Lynn, how are you? Sir Raul, how are you? Hindi sila mga professional ni sila mga suking tigpaminaw pero ang ilang ginegosyo, nagnegosyo sila mga higala o buko. Mas maayo ning kwan kay sus nagko mo na kayo igo po ang mga sukit ng Panginoon kayo mo butong-butong kana 30 40 40 dako man dai na
7: lame kayo
4: mo na gi biyaan ni Ma'am Lynn ang iya nga pagka CPA ha inana dai na no so nindot dai na inana bill no nga go po gyung nga negosyo basta ma kana malinyada lang yun ka mga sukit ng Panginoon sa business. Malinyada ka. Nice victory, usab na minaw si Jewel. Jewel. Diya sa atbang sa nice victory. Morning. Pati naghana sa ito ka mga listeners sa mga suking tigpaminaw. Nagyod ba ito na ito ang great bill? Oh, basta mingon ko, tanan ng mga listeners sa K5, appeal na mo tanan. Kusig-kusigoy ko no gamay, Bill. Mura mag kusig-kusigoy ko no gamay ka na. Kana, murag okay na. Hindi ba po kayo mo sobra. Kana. Murag okay na siya, Bill, oh. So, alas 7:30 na mga suking tigpaminaw. Di rapon kay Kusog, Bill. Murag okay na, ha. So, alas 7:30 na, hatagapon ka nato sa DTX Coffee Mix. Yeah! Anya, samtang nag-inom ko, Bill, o DTX Coffee Mix, ready ang awit na nag-uluhan o kanta. Ibug si Bill, uy, unsay awit, kanya ang gauluhan, anak, kanta. Si Junlin Omandam. Good morning, Sir Bernie. Happy Sunday, happy Sunday. So, oy, sa mga nag-birthday, karon happy birthday. Sa mga nag-birthday kagapon, belated happy birthday. Sa mag-birthday, ugma. Advance happy birthday. 4WD, Sir Piamonte. Good morning. Taga 4WD, always nga naminaw. Eridivel ang kanta ni, kuan ka ng Tagalog. Kanta ni Ugi Alcacid. Nga nag-uluhan. Kuan kanang ha? Ang samang kantahan ni Ogie Alcacid. Kini nga kanta, 5 minutes rin niya gihimo mga suking tigpaminaw ni Ogie. Ang lyrics nini, katong kung mawawala ka. Oh, kung mawawala ka, 5 minutes na ninyo naghimo. Sa akong interview niya sa una mga sulkinting pamilya si Ogie, samtang bibisita siya sa Cebu, dito pa ko sa Action Radio, tinanong ko siya kung sa mga kanta mo, Sir Ogie, mga ilang minutos lang, matapos ka na. Sabi niya, yung kung mawawala ka, 5 minutes lang, ha? Ganun lang kadali. Grabe kita mga sukintig paminaw, abtan ng tagtuig, magkumpos ng kanta. Hindi, di pa yan magkalimao. Basta talent ni mo, skill ni mo mga sukintig paminaw, inana yan na. Kung mawawala ka. Good morning ninyong tanan. Good morning sa tanan. Good morning, good morning, good morning. Yeah! Naka DTX Coffee Mix na. Sige, DTX Coffee Mix. Inom sa tamang higala, ga DTX Coffee Mix. Lami kayo. Pagkalami, yun ang mga higala. Onya, sa pipila ka mga isyo nga ito, hatagan o kapagtagan. Nana, ready na. Kasi ito ang sabi na. Ingon si Justice Tiham ba? Sa pananaw ni Justice Tiham. Giyulag ko ay, ang mga pasangil batok ang Vice President Sara Duterte, gikan lamang sa pangagpas o walay igong ebidensya. Justice na naniningon o sa mga justices. Bisag ako manggali, mga sulkinting paminaw. Balik-balik manggali ni nako sa una. Ibalik-balik manggali ni nato mga kaisunan sa tuga mga komentaryo. Usahon ko na. Confidential pa ni Gawas na release, ni withdraw. May magipadulog dito sa balay ni Sarah. May magidala mga sukitig paminaw, gisunog malit taon niya, pagkahuman, gidala sa ihang balay, o gasa siya nagpuyo sa Manila, o di ba kagidala mga kaisunan, padulong sa Dabaw? Tuaman, tuaman sa mga tao! Tuaman daw kang may regress piatos! Pagitaon na magigit ko nun nilas may regress, ingon ang mga kaisunan, ang prosecution, pagka-uwaw lang mo, undangan na ninyo ay! Nangitag 125 mil, pero ang gasto mga kaisunan, niabot na mga higala sa 500 million! Asa ko nang utok ka mga higala? Tupang laway! Ang sipon ni tulo-tulo! Sa pagpaningkamot lagi mga kaisunan na makonvicto yun kuno si Sara mga higala na makapagawas yun kuno sila mga sukitig paminaw mga igoigong ebidensya! Ebidensya sa inyong mata! Kuestro! Kanang imong laway day! Babay kang buhat day! Luod kitanaon! Kanang imo hanggang abil! Kanang imong nire-daplin basta imong baba nga magputi-puti! Efren Asuela. Efren, good morning, Kaki 5. Answer Burn. Gabi, naana po disgrasya, crossing highway ka man, ha? Purok makiangayon. Basta di mo hunong ganapita. Basta di mo minor matikangkang yun mo. Anya ini katikangkang na mga higala. Okay lang, ang hospital pa. Ang problema, ini katikangkang gritsog tikongkong. Nahinay lagi mo. Magdali. Ang uban mga higala, maingon nga, magdalita kay basig maabtantag, disgrasya. Taka lang mo. Taka lang na analysis ninyo. Nagdali mo, kay inyo gigukod hino ng disgrasya. O na di ha. Nahinay lagi diri, o, napita. Diri sa may Kamanhak Crossing, diri sa Liberson. Diyan yun. Namang goy siminto. O niya, kung gikan ka mga kaigsunan si Bulan, ritso-ritso na kay kaingon magkagway. Dili crossing. Labi na katong bago nga mga driver, kamo nga mga bago nga mga driver, o kamo nga mga drivers motor nga mga hubog. O nakaino, makaino na gali mo, iparking na inyong motor. Ayaw na lang, sus, hubog pa. Maglisod na gali, mga higala, gapa. Kanang ang say tawag, pabarog sa motor. O niya inigsakay, mga higala, hubog, ang motor mga pilog sayaw, luyas motor. Ako mga sukintig paminaw ka ng mga palahubog ng budrive o mga sakyanan, di man kumaluyan na nila kay gisturihan naman na nimo, di man magpatuo. Akong kaluyan ng sakyanan ang motor, kay inikabangga diyan ang mga higala o makaistorya pa ng motor. Wa na, boss. Mo na kita, boss. Tungkol di mo. Mo na, hinahinay, ragyon. Esperijon Cantarlao Dolido III. Esperijon Cantarlao Dolido III. Good morning, Sir Bernie. Happy Sunday sa tanan. Happy Sunday sa tanan, ha? Sa mga musuroy karon sa mga beach resort, sa mga musuroy karon sa mga falls, sa mga sukintig paninaw. Labi na diya sa may Valencia. Pag happy-happy mo, enjoy pero, kanang okay ra. Why, kuan ha? Why, labi na makainom ang uban, makigalag makainom, kay mangisog dayon. Ayaw yun. Okay, share ninyo K5 News FM Digital Dash Tumagite. Unang awit nga kung pagkakantahon nga naguluhan kung mawawala ka ni Ogie Alcase. Beto ko na ni Suwayan, be. Pag di nato di makanta, ito kabalo nini, atong unangon. Atong nga balikon, ila ni Attorney Yan, good morning. Ang sa may tawag ato kaghapon, happy opening. Happy inauguration. Ah, okay, Attorney Marge. Attorney Marge, murag di magito Marge ba? Pero M nagsugod. Kalimot na magod ko kay... Daghan magod kita, naulogin ko kaghapon. Sabi na pagdala na ako katubitong cake, bitong tibuok o katubitong kuhan. Dali na ako naulog pagkabutang ko. Wala, nga naman yung nadala man ako, ne? Kanya napagito yung kuhan, napatoy mga burger. Kaon kag burger, Ben? Napay burger nito si Babaw. Doon, pagdala lagi pamahaw doon, kay Lisa na kong burger. Be, sige, be. Play ko Nobel, be, he? Morning, 5 minutes na niya, mga gala. Butangin po, iko-iko nila. Hello? Hello? Hello? Hello? Okay na.

0: pakikibuhin mo kaya buntag sa'yo pa man. Kung mawawala ka. At ito lang sa Bill, kaya muna mag... Huwag man kayo ni Iko, Bill. Huwag mo ni mo butang ni Iko, dili man palas ka itong kang abo nga na Iko, yun. Naay mo itong butangan? Kaya, di kaya na ito. Di kaya madunggan? Bitaw, paring kapitan, konsehal, edmar, tatabigay, may buntag na pariver na eh. Kamusa, huwag sa tanang santahanon. Happy Sunday, God bless. Okay, happy Sunday, God bless. Ay, manang Virgie, gritas manang! No worries, nga namin na, from USA, manang Virgie, gritas! Morning lang! Ah, si manang Virgie, magkasukit, tigpapitaw. Always good. Alas 7.23 na mga kaigsunan. Kaya balik na to, magkatukit ang mga higalag, papilag ka mga isyo, mga dugang ang mga isgotanan. Labi na mga higalag, kini impeachment, o uban pa, mga lokal ng mga isyo, nga itong hatagan po nung kapagtagan sa ito ang pagkapanag-uban-uban. Human lang, spipilag ka, penomnom, kaya alas 7.23 na. Please, stand by. Balik ko, human ini, stand by.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Victory Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
7: No one ang makaugana sa kama, masin og may diabetes ka.
2: PTX 500 na.
7: Ang PTX 500.
2: Adlaw powerful extracts,
7: nga phytochemicals
2: og antioxidants,
7: nga gigan sa palaya
2: og the sugar and sugar cane.
7: Mga organic compound.
2: Yung effect.
7: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Agod na magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga
9: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maytis.
2: Maytis, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Maytis 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
2: MyTC ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. MyTC
11: ang bata mo bala daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicaf Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicaf Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. T3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw

0: Pagpagamay. Isulayan ako gino mag-detribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: Detribayo! Ang Detrib ng may Visio! Ang Visio ng may Detrib! Kapalit sa mga butika! DTX Coffee Mix!
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko gibating panglipong-lipong ubos na hay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. Detribayo.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o Detribayo. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang Detribayo.
1: Detribayo. Ang Detri ng may Visio. Ang Visio ng may Detri. Mapalit sa mga butika. Detribayo. Detribayo.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Detribayo. Dali lang naayo akong sama.
1: Detribayo. Ang Detri ng may Visio. Ang Visio ng may Detri. Mapalit sa mga butika. Detribayo. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyud po ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Ruidan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
3: Sa mga butika. Ang bata mo wala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo? Tungod sa imong bed rest? Mang Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
11: Kidia?
12: Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sa ganga driver, extend, lover.
1: Extend Superman for Men. Detribayo.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og Detribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: Detribayo. Ang Detri ng may Visio. Ang Visio ng may Detri. Mapalit sa mga butika. Detribayo. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglitay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
19: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
21: Visio.
20: Nga may D3.
21: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
21: Ang visio.
20: Nga may D3.
21: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
21: Mapalit sa mga butika.
25: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
26: Puro Delos Pueblos.
27: Alas 7:33 na! Nanga K5! At abalikon na 7:34. Alas 7:34 na dali aray. Bago pagali ko naingog at 33, 34 naman na yun. Pero may na lang kay padulong sa 34. Ang problema, padulong sa 32.
28: Lame!
27: Alas 7:34 na mga suki tipo minaw. Okay, oras na para mag-inom na punta kaya DTX sa Coffee Mix. Bill, asahin mo DTX Coffee Mix, Bill? Ato agi dayo, oh. Pati lamia, maurag yun na mga suki tipo minaw. Ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Lamit gyud kaya. Okay, sa di pa na to ni compare mga suking tigpaminaw. Kining intelligence confidential fund ni Bumbong og ni Sara mga kaigsoonan. Murabaga piso versus 100. Sa di pa na to ni compare diri sa ta mga kaigsoonan ining kitsa gali ni siya nga katong MMDA gali. Bisag ka sa oban nga mga traffic enforcer na to, Bill. Katong laki, mga kusog kayo mo video. Anya, for his own consumption, iya na yun i-post, matong hinungdan nga siya gali, mga higala, gisaway, sa pipila ka mga netizens, tungod kay, di ay maestro nga nag-drive og motor, way helmet, gidakop niya, ang yung taong itong maestro nga, sir, ayaw lang pag-video, sir. Siya nga, di, i-blood na. Ayaw lang ito kanyang pangan. Tala-tala man ito, mga kaigsunan. Kinsa galit to siya, Bill? Tala-tala, mga kaigsunan, nga traffic enforcer dito sa Metro Manila. Si Ko ba to? Si apelido ato? Go ba to? Hambogiro kayo? Feeling niya, mga kaigsunan, nga bright na gito sa mga higalas trapiko? Okay po niyang himo, pero yung iyo nagalit tong maestro, mga suking tigpaminaw, iya niya pong ibidyohan. Niya, tigas yun. Ang kuya, manggod ini niya, mga higala ba? Magtinigas mo, niya, init baya kayo ng ulos, driver, labi ng init kayong panahon. Ang kuya niya, nagbalikan mo. Magka-timing mo. Paras, gid ba itong traffic enforcer nga? Katong gipusil. Kabantay mo ito? Itong gipusil na mga suking tigpaminaw? Okay man na, ipatuman na itong balaod. Why? Problema! Pero doon na po eh. Mahangyo siguro mo kadyot lang. At least raka, at least mga kaisunan na wari yun kayo naka, kanang nga naka-cause yun o ka-traffic ba? Ah, pwede pwede siguro. Musukutag sa dili, mga kaisunan. Atong balaod, balaod. Pero doon naman po yung hangyo, size balaod. Tanawaragod na mga kaisunan sa Erwin, bend the law. Pero di po tumayo to kang Erwin nga bend the law na yun. Tanawa. Kamong ka mga traffic enforcer karon nga naminaw dali sa ito ang pagkapanagoban na ubuan. Parihamos driver. Namos init. O niya, kinipong mga driver o mga sugit, ikaminaw na binas, mga jeepney, mga motorila, mga motor. Init po. O kila katoga. Sa higali, mga higala, makaingon ko kining mga nag-drive ito o mga private ng mga sakyanan nga di aircon. Nga usahay mo po'y magpahuro-huro. Oh, kani si Gabriel Go. Ah, lagi. Meet Gabriel Go. Gabriel Go. MMDA SOG Commander. Gabriel! Anhidari dong. Anhidari sa kwan dong. Ani, one time ko na dong. Anhidari sa lumagiti. Diba? Sa paunta ka. Hey, kinsa to be? Balik ko na be? Is tickler for riders without helmet. Ikaw di ka mag-helmet kay upaw naman ka. Ani ko na dere, Gabriel. Murag skin sa kaniha nga ultimo mga sukit tig paminaw sidewalk makigala nga naay punuan. Skayo ah, kapunuan skayo, punuan skahoy. Hanya ni parking rato dito kato nga driver ba nga. Kato tragot kay kuan man. Oh. Tikitan dayon. Kasaban dayon. Iya pa'y video. Ang nakaparat bang kundi mo, Gabriel. Upawa ka. Ha? Ani ko na dali sa lumaginit eh. Di ba? Tubuan ha? Tubuan ako ng imong buhok o gakuan. Ah, imong ulog buhok. Ayaw pag inisog ka. Ayaw kay baka kabalo. Ay, basing ka, di kamabtan o ga. Mga pipila ka, bulan, gikan ka ron. Di kamabtan. Kumikan kay daghan ng mga driver ni muna suko. Upusilon ka diya. Patay ka, may kakahodi. Patay, patay. Lus-lus ninyo. Okay naman ang implementa to mga sulkintig paminaw. Kanag yung malaon, pero usahay, consider it sometimes because mga Pilipino rin yun po. Gawa siguro nga, busar na yun ang mga higala. Doon na po'y driver ang mga keksunan nga badlungon ka usah. Mugara po din noon. Mabog yun ang panahon ni mo. Hindi pa karon maka-feel. Gamikan kayo marag ikaw pa may isok niya. Pero mura ka gitang-tang naman ka, no? Gitang-tang na ba ka? O man ka ito nag-video-video ka sa maestro? O niyan yung taong maestro? Ah, anong direng dumagiti kay... Ipasagpa ta ka ni Bill. Di ba? Di bitaw, listen sa mga kaksunan sa ato pong mga kuan. Mga traffic enforcer. Kabantay mo? Sa Cebu? Sa Manila? Pila ka mga traffic enforcer o mga sukintig paminaw ang ipatay? Tungod banggod kay kaming mga driver, kasabot yun may, kasabot mo may sa inyo. Labi na mga sukit, tigpaminaw kini nga driver sa mga multi-cab, tinikab, dere sa atos na maghiti. Init kayo. Oh. Ano niya? Bisa kung saan magod na ito mga sukit, tigpaminaw? Bisa kung saan na ito manghigala kay stricto? O saan magod mo pahang niyo, ta? Kawasong sa tanan na mga kaigsunan nga stricto kita. Why pili? Usahay! Selective justice man ang inyo. Da, marapog impeachment. Pagkaila, pagdakong tao, mga sukit ng paminaw. Wah! Anya, pagyamukmok, ragali, mga kaigsunan, marapog din madaog-daog ninyo.
0: Puro de los Pueblos.
27: Pero listen po ni sa mga driver lagi. Kala po ka mga sidewalk, mga driver. Ayaw po ninyo parking eh. Dari sa ato ang sinumagit ni mga sukintig paminaw. Nyanto nga pipilak ka mga bulan or pipilak ka mga katuigan ba ito ang nilabay. Stricto kayo nga ito mga traffic enforcer bell. Hala, di ba kabantay ka ito bell? Nga, hala, dinagpanay yun. Katong giparking des mga sidewalk lang, ipangtikitan. Karoon na. Saan naman? Wala. Muna kay Bindalo lagi. Muna nakaparat niya. Alas 7:41 ng mga sukintig paminaw. 7:41 na, oh. Katong panahon ni Digong! Iyag imanduan ng mga sukintig paminaw ang DILG. Limpiyuhi ang sidewalk! Agihana na sa mga tao! Tangtangan ang mga naninna niya! Ilimpiyuhan! Kung kinsa to nga mga LGO nga dili makalibyo, sila mo'y failang kaso! Pinailanay niyo, napailang niyo, limpyo kayo. Sa kulon ng mga sukit ng Paminaw, limpyo dito sa kulon. Kanto dito po magtapok ang mga snatcher, kanto ang ayan dito limpyohan. Sa kulon. Gilimpyohan yun, limpyo. Nindo ta kayo, lami na kayo, makagiagi ka mga sukit ng Paminaw. Kay sa kulon diya sa Unabel, sa kulon, daghan may mga kaisunan nato diya ng mga Muslim po. Nga naninda, ilara magunang ilatag diya god. Katag-katag lang yun nila mga bakos niya.
2: Lame kayo!
27: Bis kayo magbaktas ka mga sukitik pa mo, masaghiran pag inang ilang mga tinda, ikaw pa'y sadaan. So, moto na limpyohan. Limpyo! Karon! Tanawag balik ang kulon. Tanawag balik ng Leon Kilat. Tanawag balik ng mga nagunang kadalanan. Baysan dari sa ato ang mga sukitik pa minaw. Deris na magiging tanawa. Tungod kay... Mao lagi na, natay balaod, kung implementat na to ang balaod, kung implement na to ang balaod, implement yun. Dili kay magpahangyo ta niya, o niya kini, kay yamukmuk, dili na to pangyon. Muna'y nakaparat niya mga sukin, tigpaminaw. Mauna nga, kamo, ayaw mo pag inisug kayo. Gawaso ka ng driver na yun ng mga kaigsunan nga turtugok yung kagutok, papawao na, di pagin mo hawa ka na, alasahanang yan sakyanan, guyuran ang sakyanan, kada yung motor, ikarga na. Onya gawas nini kini po nga mga ambulant vendors nato mga sukin tigpaminaw. Kining kun ba kanang mga vendors good nga kanang sukul dagan murag nagtago-tago nagdakop-dakop sa Cebu daghan po di sa Cebu. Dari sa atos Lumaguete murag wa man kayo. Sa Cebu gyud grabe. Abot man tayo sa Cebu. Daghan may naminaw nato diaron, pinagi mga suking tigpaminaw sa ato nga Facebook Live. Butang na sila diya mga higala sako. Butang ng ilang mga baligya. Pagtanaw nila mga higala, nga nanay mga nagpanulong ng mga tao nga mo-confiscate na mga suking tigpaminaw sa ilang mga baligya, matik na nila, alsaho na po na nila. Katong ilang mga karito na mga kaisunan, pag maapsan lagi ka mga higala, ikuan lagi ng karito ni mo. Ikarga na mga kaisunan sa ilang mga sakyanan. Anong ingon ani? Tungod kay number one, mga sukit ni Paminaw, wa man sila'y kadisplihan! Wa man sila'y kabaligyaan! Di ba? Sukit sa may muplastara na nila mga higala, kining mga vendors na to, mga kaisunan ng mga ambulans. Dili ambulans, ha?
2: Lame kayo!
27: Dasi makaingon mo ambulance window. Ambulant! Kanang alsa, baligya, dagan. Plaster, alsa, dagan. Mauna mga kaigsunan. Kung na sila, kanang hide and seek. Kitsay mo plasteran na nila. Of course, sa mga sukit, Paminaw ang gobyerno. O niya, kay di naman sila makaplaster sa merkado. Wala naman sila area. Muna hinungdan. Saan man namin? Na may mga anak nila mga kaigsunan nga gakaon, gutumon, mangita mga higalag kanon, mangita mga higalag sundan. So, malingkamot yun na sila mga higalag, asa sila napita makabaligya. Muna hinungdan ng uban, magbaligya na lang diyan, sidewalk na pit. I-confiscate na yun, nasamot mga kaigsunan. Apil pang ilag ang mga baligya, mga higalag, confiscate nun pa yun. O niya, mong singgit na balay sila. Unsay gusto niyo gobyerno? Nga nung di binin yung pabaligyan? Unsay inyong gusto? Manulis me? Mangawat me? Which is insakto po na mga sulking tigpaminaw. Muna diha mga higala nga ang gobyerno, kita nga gobyerno, or kamo nga nasa gobyerno, kita gobyerno man ta. Pero sila mo'y nangatongdanan sa gobyerno, labad kayo na inyong ulo sa pagplastar nining nga maong mga tao, nining maong mga Pilipino. Espere John, naagyod, mabikil, ana style, ana tawhana, Sir Brunei, kusog kayo manikit, naarayod, na mupalit anak niya. Sakto kito katong kanggo. ikaw go, na matimingan mo yung kakadugayan. Di ba, sos? Mura lagi kag si Mima Alicia lagi. Ilig mamatay to siya mga sukit. Paano mapusilan, madonggaban, maingon kito ng Merise. Lordisa Pitancio, good morning. Morning, usab. Ni John John Boy Daventura, mayong buntag, Sir Burns, watching ayungon. Maria Salve Carinal, Mosing Carinal, Manang Virgie Gritas, good morning, handsome brother, love you po nang, si Manang from Ohio, USA. Yeah! Atong balikon, Ma'am Joy Pry. Good morning, Ma'am Joy. Nana ka, Ma'am Joy, dari sa Dumaguete. O napakas Manila. Sa tanan-tanan ng mga naminaw, karon, good morning.
26: Puro de los Pueblos.
27: Mana karon nga, akong paimang no, kalma lang. Gawas o obstruction na yun kayo sa atong mga driver. Buhay-buhay ang magunang ila. Munang kamo po sa mga driver, kuhan po timing po nga. Hazard-hazard na ba po dayo ning uban kini mga private nga kuhan? Pero wana, grabe na di ay, nakatraffic na. O, ka namang yung anak ba? So, para, kuhan, tuloy-tuloy pa ang ligaya. Para why mo hospital, why madalag interior kay matimingan lagi ng tawhana, lagi mga higala. Anahon naman na. For example, nai, nabi ay mga driver nga hilum-hilum pero putong. Kanang hilumon, monay kuyaw kay putong na. Doon ay uban hilumon kay dingin makaistorya kay amang yun. Pero uban, kini niya, putongon. Balik ka na. Sige, tak pa lang sir. Inigbalik ka na, ano, magdana na karmalay, trapinuhon ka na. Lamayan na lang ka ni Tori dito. Tingnan na lang ka ni Tori. Tinanong bitaw kita, kung okay ba sa'yo ang ganon. Sabi mo, okay. Di, ngayon, patay ka na. Okay, katapusang kanta, katapusang awit ang mga sulkit ng Paminaw. Kuan, Onsaman Bill, kanang Bisaya. Bisaya nga kanta, Bill. Max Urban! Pangita niya, Bill Oga. Max Urban! Kay alas 7:48 na mga kaigsunan sa ito ang pagkapanaguban-uban. Ugma na lang ni mga gala, compare na ito ni mga sulkintik po minan. Don Debs, okay kayo, tinula, alami. Kaya sige doon. Doon, tinula ra sir, kay maoy. O sige doon, dala na doon, kay mura magagutom na doon. Ako na good ni dirty lock. Sige pa daw. Nangabayot. Oh, kana nangabayot be. Be, kana nangabayot. Okay. Sige. Kana Bill, kana nangabayot Bill. Sige. So, kano man eh? Kanto man eh, kano? Kasi ni kantahon kay basig mga bayo tani ini pod. Kaya la City 49 na. Yan si Bas-

right, left, right, left, right, left, right, left, right. Attention! Na, mauna ni Ron. Rasiti 52 ba? Baliho ng plaka. Barkong karaan, Bela. Be, barkong karaan. Alasiti 53 na, ha? Dari sa ata sa barkong karaan na magsurban gapo ng mga sulkit. Anyway, it's a Sunday. Nga na kaisya naman ta kaganina. Dari na punta pang good vibes na punta. Barkong karaan. Karaan nga barko. Yeah.

0: Barko, karaan, kapitan. Eh, dito na human ang ato ang pagpanaguban-uban. Salamat kay mga sukintig paminaho! Tambay mo mga kaisunan, karong nga adlawa, Domingo man, nindot kay mga sukintig paminaho ng mga tugtog, mga musika. Nindot kayo, mga musika, tugtog, nindot kayo mga kaisunan. Tune in lang yun mo kanunay, dari sa ato ang T5 News FM sa 97.7 sa dial sa inyong mga radyo. Huwag sa uban ng mga hookup station, hookup lang gihapon mo. Sa ngalan sa mong CEO President, the generous bossing, bossing Doc Ramil Oy, area manager, Mayor Pip Obanyanaligan. Good morning, usab ganto ni Dudong Ninuligan, Pikas Lawak, Bill Rakuma. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanoniga, Mighty C. Detex 500, Detex Coffee Mix, og Ditri Bayo Kabusaw. Aras kampiyon nga balita, Servicio Publico, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ditri Bayo.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayong akong blood sugar.
2: Ako hindi so lang inom ang Ditri Bayo 1 capsule 3 times a day.
3: Kaya hinahimin na bali sa normal akong blood sugar.
1: Ditri Bayo. Ang Ditri gamay Visio. Ang Visio gamay Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditri Bayo. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Maka DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpainumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
6: Hisgutan nato kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle ug gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
7: Kung kumpanya ra ang gipangita ni Sir GP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo ug ang Rayo Foundation ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga no, matag adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C ang mga empleyado. Sir GP, ang matag adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence o guban pa, daghan pang mga sakit, Sir GP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 og Mighty C.
6: Susiyo na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, and saturated fat. Ang Israel natala nga mao'y pinakaubos sa mga diet-related deaths, high cholesterol og type 2 diabetes.
7: Wow, number 9 ang Norway. Limpyong hangin nya, mineral filled water ang ilang sekreto. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C, ha. Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C, Sir GP.
1: DTX 500.
8: Kolesterol si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500! Pagpapali sa mga butika.
6: Singapore, Doc, number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana, John, sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
7: Kinahanglan, John. Ang Sweden, Sir GP, ang number 6. Sa sekreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
6: Unsa ba, Doc?
7: Low carbohydrate diet. No? O right kind of fats.
6: 52
7: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir GP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet majud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir GP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad.
6: Og
7: healthy pa.
6: Ilang
7: sekreto, simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
6: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
7: Og pinakauna ang ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay, olive oils, grape wine, ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mo ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato apa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, matambok ug matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kay nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayo og antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
9: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dr. Ako si Jean Paul Hineroso.